0: Tofia, e le tua Samoa, ia ina ia problema taimane vo ia faupunga ale ni.
1: Ma lose fa manuia sa o lelei, sa noanga.
0: E se le mana ia o fatunga koe inga ilaso ma, e le ngata e muri ma ye se fe autawa. Ia e fa pena fo I o, ia e, e sa o ale, tala le maku pai fe au, fe mai e la uka le pese, ai le mfai le pese yo mfai le launga el pese una launga yo
1: ya
0: la tele o a ya wa ole o kasinge a wala ole mfai una momoli ai ya ni fe o tele o ngai ko inga sala ku fatua fa ku ko inga le lis ya wa tofa mai tisa a wa
1: ma
0: liu talofa ya sa wa le tofa mai u portusi Wa nga wenga muri muri ya te o la la o malo lo ma to fa mai che sa nga ko inga sala ku fa ye fatunga ya a le o la la ba
1: sa nga le o la to ku
0: sa la o le o la la ku nga wen o le ta tu a pe sa mo ya la ya ku fa ku nga ma te ngo fi a
1: e moni la
0: ma ye vo ye o le a fatunga a ma ba lo longo le fuwa ma le pa o sa tuala a ka sinye ya I ga tele Ya, aing kerir kasinge aing satuala. Ya, aing tau si ele atunu. Ai, wea fune ya wanoa Samoa, eu ilawai ole nasa amata mea atuai, ya, ma, ya le faltua ya te mukisa ngaluao. Le talaina fol tato po kalami le itula amata o sulua ngai tasi. Fai leo se maa longa. Ya lewa ngai mai leo fai ngaluenga e toi faa wau, ma, Ya so ula fo I le au nanga mal tautua warfa fong fonga tāpua I un malo le tātua tunu. E on mea lea, ya, e whātaro fatua I sau paanga le nis, I le nganga mal whāroalo. Ya ule fo kāko I whāfonga lea tunu, o ngā sātua I sea fo I, ya o ngā o kōkua ngia fo I whāle ainga. Ya, e mai se labo tono wao. O lo fo I o le moto le kāko le I te o le nispo o a iei le so se wharapuputonga ma so se au unanga. E iei ala kumo me o tu la fono. Ku la fono la kāko le I te o. Family first. E whapenga fo I le lau e kalesia ni le nis. Nango lau kalesia e ma neia I au le. O le kele o ngai teine matama e afia fo I le mako ufale ma karakara nguanga ngai ai e o akwe tata noa tuspa I a maltala le. Ia o lako wale mo le mau. O le autua le kalesia le a o le aupai o aso ngā tai. Ia o le ainga. Awe le whaamua mo I ainga.
1: Me moni la.
0: Ia o whapenga mo la tatu. Ia leangai. Leifo I sisi e whaiteo. Leifo I sisi leangai. Matauria o le kalesia fo ina a waia le whiunga le konwina. Le whiunga ia le malu.
1: Malo.
0: Ia po le whiunga fo ia whenuti. Ia le malu ia peli whenuti. Ia o le whiunga le konwina le tatu le ito. Ia e maku whakalo whaku sa moa. I le nganga e tumul whaloalo, I e munia nal whawhilo e fo, I le whaltua kem kisa, I a ao tātu wa tunu u. Le nganga e whai mai upo atoe ina mai o le fue lawe lawe o le ia iwi via, o sa mole atu mtofi, I mea nai whawhilo, I e tuai, pa I e telo si a tātu wa tunu u, pol kalame masani. Ia, sa voice time ni tātu tāla fo, tātu wha som tāla nuai ma whale, Awan ma tango fie o nafko a vai yaso a toa sa fe ngai e tatu o tunu u ia makulanga o Paul Kalame fa nga solo ia I tulanga o le mesina
1: ia I Samoa e sifo ia
0: te wila fo I lea ma mantua a kula I mea fai nga malo pifo o ngie kungu kako ke iai tulai mai ale fai nga malo fa pe mai fai nga malo tulai mai ia se mako fo ile a nga watau
1: se mato le swing
0: se mato fo ile fai nga ia wa fo ile e makau dia a hale lei se fai nga malo tulai mai a ol fai nga malo fo inga e umina a e makau dia fo ie fua le fia fia ole atu nu ile
1: sa o le
0: sa o le ia ngai el fai nga malo malatu fa soina ole oa maltamau a inga ole atu nu a ai nga ta fo ile va ia ku ia wa onga wa tupu ma ma a wa fa tupu la ia le tele o fa na wa ta mai mo fa nga mo wa fa ilonga ia wa tu tonu mata nga we nga ka fa ile mai ta nga we nga a pe o tu la nga pa nga le a pe fa ta ia fo ia o le va ia so nga o ka ma ka ma ka ma ka ngo fi o por ka la me a o le tu la nga fa nga so longo le mesina ia tonu se ta tu tu no ya tonu la sa sta ni ya ona taina le o ta tu a talfo ya ta tu fa so se yo lo fo po ngi si me fo wa ye fo ya me fo la nga ma nge ta ya e le afion ya nga lu mal mal na tipi au tanga vaya a wa fa fo fo ngol ta tu tu no lo so fu am pa pa au e ne fo ya tu no fa fo lo ta lo to so fu am ta tu au mo wai ya ole ava ya tu se ta musika le ya fa wo ile ole o danga ya matula ngol ta tu po kala mi
1: ma lo sano
0: ya ole o li ma lo fa tai ya tu a na wa mapu mai ile ta ma ta ma fo ole o li

0: lea wa yai ia lana a au nanga lea e o ta ua o le tax shipping o lo na winga o uta mfa momoli a wae ka ko kalngoa lo I tulanga o le shipping ia o mo meo vaa kele vo ie fe wa I vaa o lea malo ma lea tunu ma a I tulanga fo I o wafu tele ia ma tulanga o taulanga fo I le wale fe la ua ina fo I ma le mo I faa momoli a wala ne ngalo sa mua lea tunu pele te faaftai fo I le fiongo le ngaftasi Ia o maua fo I nei awa no tele o loo iai o lewa iai tonu wa tala I pulispenei. Ia le nei fo ia au unanga o le tautua le afionga le ngaftasi o fo I maono tex. Ia wa fo I tautua ina malo tatu tunu ia a iengulanga e fia ave sau ta vale. Ia a mese fo I o utam fa amomori o tatu a inga a mese lava o aso fo I o kilisi masi. Ia awane ingalo ele lei alo vili. Ia se I o lewa umana tu I eile avanoa. E mafaya pe mfai mo maise avanoa I lungo le tatu a tatu wala leo. A se I fa afunga fo I le atunu. Ia ma lau ma fa lau I tele e fo I le tulanga le au nanga. Ia ma le tautua ina fo I, ia wale tautua ina le malu le tatu tunu e ala fo I se ala o nanga ma le tautua al nei fo I tamali o le atunu, ia le afionga ia fui maono tax, o le ingolang company, o le tax, shipping, o uta ma faa momoli. Ia wale ngalo, to te lea tatu e mna umia le o nanga le ale nis. Ia a kongo I fo I, ia wale kele anga kako wawai fo I le I nisi fo I o o tamali I fo'i ma le malu le tatu nu ia ae wa o le kulanga le ia ke au a ia leo ke baba ia ku e ia ia le e ia I le se tasi fo'i o peia sa fai fe au ne fai fe au o le kalesi le uesip seta o le ngai fai ala au unanga lea ma lona faletua mai la lo I Melbourne, Victoria e mantua la Ia, a kongo e whaingkaan, whaasota inga mai lea, okay, langa o le mauke friends I lungo le Facebook. Lea ngā rau ke loa I le, ma nei fo tautua, nei fo I, ia, au nā lea tua, ia, sunga le whawhenga inga, ia, e le mwhaintua le fia soifua tautua le tātou tūtou, o kwhawhkai e tōlo, pūlou le a whionga ngā aftasi, ia, pe a whai o lewa, ia, tūlanga o Esika, ko, I tonu fo I ai tenei o Brisbane, ia, a wale, ia le momoria fo I outam, wha moli sa moa, a rā ko pese le ngā, pese le ngā koe papaya kukai, ma koe wha o ngā ua pisi mai tā laina. Ya awale fie sa uno mai ole fie nga ya fui mo no ya le ka ko kampani fo le wa tala pul spen ya le sa oi a oi le ni
1: ma tsango fie le au au nanga wa fa manu ina tata ne ya so awa fo le pa ia mal mamalu o le o oi tata lo no fo ne pul spen ya pe ya tata e ma na ya le me le o la tala ta mai ya fa ngo fie lava tu si la lo no mera ya na ona mana o mia lava so son tango telefoni a la e faingo fie ona ona maua ma mama le tue tau suke a I nei lava I o tātou lava vai whanua I Brisbane nei I o te lofo nei vai taimi wa tele lava e alu alua le o langa tātou swapi e fia ave se a fi Samoa fia ave se container mo nei a inga I Samoa I a faftai mo nei au au nanga
0: mo Ole ole ah yeah you want to say le nisa o e sa no fo ia o le wa o fo ia ole ole ki ole o fo yo ngi me ia me le wo manga o ia e fo ile le e fai lolu lo le xenia sa lo e peno ka ko po kala
1: me
0: o ali o nga ma ku o fo
1: ia ma tsa o na nga tsetse
0: ia o mo ke li ma ba me fo ile le me na le ole ka ke fa so
1: o ta la
0: no e ma wale
1: pale, malo pale mali e mai ta
0: e ma malo le atunu ia a ole wale wale a le ia le wako e oso le pese le a pesa a fai fo fa fonga mai le ta tunu o le P2P a o le
1: Bridge to Belongings
0: ia a wale ngalo moli a foia lo fanga le ta tu o nanga mal tau tua
1: a wa
0: ia o pe o si a ta tunu a le te le ai ia le au le si tala Ya wal toy fa wa winner tatu po kalamile unanga mal tautua Leo ngā la leo le tātou tau tua wa o loutou a mafola ma loutou a lofa tū lai. Ia lea toi whaua wai kākou pō kalame. Ia ngā kākou kulupu Samoa o le Samoa community a kākou lea a le whaepi. Ia ole tele lava kākou i tū la ngai mafua o loutou a ngai lei ma loutou a mafola ma loutou loutou. Ia whaamau popo fō i tū langa. Ia wala wala whaua wina o le tātou langa. Ao le au ngā lea, whaasalaua kwai kākou PCDC, pe ngai eile kākou TD Finance, ngai ngai kuna, ngai Smith Road, ya lifo i nala i a Nico Peters, ya ma le kākou au nanga le whale lava, ya ua lewa ngā fō i tautua nei au nanga le whionga i a PI, ya ua nei ngalo kākou au nanga umale ngā se ya i le faltua i Asia ma le tātou whale o loa i ngā i Loken ya whapea fō i le whionga i a Pauli ya ma le tātou whale o loa le ngā i le ngakai fō i ngā ngā e ua kala le kākou whale o loa fō i ngā i Kuruka ya le maua makuna ya. Ao lea fo iei lesi le fale o loa fo ia le tofai a Pauli ia o lei i fo i faitu lea ia Silvia Maukengi noi lea alu lei kai ngai nof ia
1: ma lo Strathpine
0: ia ngā Strathpine ia ia le ngā ai le nis wo umanatu fia fa funga ia lea tunu ia wa kako vai ole mea ngau mā vau ai.
1: Yeah.
0: E moni ole kasi nei vāenga e selfie whārongolongo ole au mātua ai meisea ole malu ole tātou tunu ole mavu fonga whālea nganga.
1: Oh.
0: Matau ria le kākou pō kalame lea sa tātou whai au kākou whai pō kalame whātasi malisunga e maukeni sa kākou kaua ole whalau ole tai au.
1: Māli.
0: Ole ole au kākou suia langa ole au kākou koe whāuau a fōli tātou au nanga i leo ia leo tāua i ole mafau fonga whāle nganga. Ia wā fōi le wā mapu mai fōi i tau mwafutanga ole auri. Ia ae si ia waku fōi se mafau fonga whāle nganga. Ia wā e whāuau ai pēr ma wha mātango fia i pēr tātou a mafutanga malo tātou li. Ao whapena whātino tiu te ma whaiwa le ngata inga i kua ai kongo maota malawa. Ia e whapea fō i lea unanga o ngai whānau o lopu pengau whē ngai mga luenga i tono o mākuta mai wharewhai ngā luenga. A wharewha tūpe ina o tō tono a inga. Ia male kongi inga whu o kākou pili.
1: Mālo.
0: Ia e saunoa ia se kākou a mābu fōngwa whālea nganga ni vāenga o le aso. Ia.
1: Ia. So whamanea sāma.
0: O le whāngu mai
1: lea tāpō kalame. Ia tunu upele. O le tato mafaufaunga whalea nganga mo le nea wa uli. O le tato mafaufaunga wa si i mai lea i le tusi o le lua Timoteo. A o lona mta upe tolu fwai upe tasi se i o i le whao. A ia e i loa e oe le nei mea. O na aso e ngatai e o mai e i aso fai ngata. O e mana na o i tupe. O e loto vii, o e whaamaua lulunga, o e upuleanga, o e ele whaalongo i mātua, o e ele loto whaafetai, o e a mioleanga, o e ele loto ainga, o e e whaatua upua, o e ele taofi manaonga o le tino, o e wa whaasawa, o e ele a lolofa i tangata a miolelei. O e faalata. O e eso ona fai. O e wa faafefeteina. O e wa tele le mana nao i mea faafiafia a ele ai se manao i le atua. Fai mai le mau. Ia o lua filifili ma le atua i au mea uma e te faia. Na te whaatonu fo'i a te oe i mea lelei, i oe, a e ta oto i le pō, ia e ta oto ona o lea tua, i na ia leo leo o ia i a te oe i lau moe, i oe, be a e ala fo'i i le tai au, ia tumu lou loto i le whaafetai i lea tua. A fai fo'i e te whaia ia mea, e whaia ina oe I le aso ngā taanga. Amene. Ia manuia lau whasausanga Samoa I tōenga o le nei aso. And God bless.

0: Yo le fatunga mata ngofiena ta mighty mai le pa ya ese fo ile mane yo la tu fatunga ya mane fo I fo mai wo maua le puna va yo la a ese le mata ngofia ta wi le malta to ma vo fo fa le nga a le ni
1: moni la va ta wi le le la
0: ke ya e
1: sanga e mau le puna
0: le o le au nga fo ile na ya ya tatu o tatu baba ya tu lenis I so se tu la langi ya wa matua ka ko wa fa ina la va I me o na o fa la ve fa na tula ya o le vo le ya o inga tatu te lo ai ya wa mantua fo I te mi a o wa sa uni le I fa o la le ato e sia mai lona au so
2: ya
0: E le fai ngofia pe ia upo e mase nei fo I ke a tatou atunu a mei sara au mātua ma la fau tō wha fa mei fai ngofia on fei loa a e fai ngatā I
2: on
0: fa tō wha e o fai le di fao la ngā ngā ngō ngā ia no nā lo fai lo nā uso o ngā o keimi o
2: nā time
0: I on koe keimi o nā ko la sapa la ma a le ngā fai mai loa a wa le o toi a le ngā le ngā kai ngā rudunga le mongo o libe talo ai ia e sau laro
2: pato anga ket se mani
0: ia e fai mai ia tante le mā tāla lava mā u wa le o toi mau
2: sao le
0: ia e ia fa tau nu lo tu la nga uma e pe ona manga ria o le maliu ma le toi tu ma nu ma lo le li fa ola o ala nta pena o ta tu tua ia o no le alofa le I le tangata tangata lui fua
2: sao le
0: wa o ia nga fai le tangata ia tu ia I ma le ma le fa tau ia a makau dia le nga fai mai lo le le tala le apostolo fa pe ona fa mai fa pe nga oki uma ia akamu papia ko fa ora ingo mai ala le mali u mal toitu man mal
2: no
0: ia le na kai fo ile ia le wa ma wo ise ba nga wa fa fo mai ko la ba me ka ko le jo ai ko nga me ka ko le jo wa mo le ma ma sa un dia pe nga ia tu la nga ia ia wa fa fo nga le tu no
2: ke le nga na
0: ti na ma na ita ma ia lo fa pe nga o nga ma mai le fa tai fo ia le ka ko le ba nga ta wa ta to ma fo fo nga fa le nga ia e sa oi fo ia le matua le ia ka ku kele I le atua ia e ka ku fa I kiki la kiki te tino a ia wa ka ku wa wa ia kui me wo ia le lau lang ia ka pena pena fai mai e su I lo na uso wang ku fisiri ia le uso fai mai o le ala le kemi mo kei loi ki koe o le e koe a fio mai ia ai fai mai e su e le ai masitasi na te ilua ngā uru ta mao le lang
2: ia
0: ia ia ia ia ia ia pau nei o whailonga, ia ka umailong whailonga. A tau wa aia, ua tupu tele le malamalama, tupu tele le ami o leanga.
2: Ua
0: lo longa o ta whenga o mafui e.
2: Ia ka kowa,
0: so se I tua laulang. Ua makua le eise mapu e tai fia afe, e mali liu matang mia I le parapala, o le vai e ta afe fia fale matangata. Ia le voinga maua ia ka ko inge I kuna fo I pulispeni le lua afe sutasi le mantua al daimina
2: lo longa
0: me sa no fuanga le iei mātou pa o nganga a maka mai ai o I kuna ia nga mako oi fofo I vaa ai tūlanga wai lalo eo ale awale highway fo I lele ngai lalo atua I le vai ia o kūlanga ngā ka ko ke ia o nei vai taimi ia sa mōle atunu pele ya o le taimi o le kākou ka penga penga
2: sao le
0: ya ma tātou sao nyuni ya o le alawa le taimi e pū le ale atua ya na fua fuanga
2: iho tātou tāp
0: o le mesili o le tā ua fa mei upo atua ina e tū manu a le tū longo longo
2: tātou tāpena pena pe o le tāpena pena noa
0: iho
2: alanga alanga a le whālongo e na e ulawa ina sao le lolo ya o le alawa tātou te whālongo ina ia sa uma ai o tātou sao ni a ea o tātou tāpena pena ea ya faftai mone ya tino matamu
3: fie mro na le tali mo oe pa u maulalo le fi la fawai tupe wave maru pui puia talia lo manao a fio mai ile onopi numero 5 Smith Road Goodna pe wala au mani telefoni o le ofitu tolu walu tasi walu tolu o ofitu tolu walu tasi walu tolu o sekia le reita matou JD Finance so swani mo o
4: station sponsor
0: Ya orisinal nata to fasa longa fa business ni to JD Finance Lenis ya fata uga laba ka ko undanga mal tato lejo yang ya ka ko ya tato fasa longa ya fa business ni ping ka fasa la winal tayao ya le wo fa popo mai penga ye la fionga nafta si la fionga fui mono a io le fionga fui mono le fa popo mai le wa ye la nga una nga le ole tax shipping
2: fa mo
0: le a outam fa moli ye fo ya ya ba ave ya kulang o me o fi fa ho fo ya nga ya inga ave ya le ta vale ave le pusa ya mo nga ya inga ye fo i me fi fa nga e moni ala wa mau uma ya ya ya kulang o lo sa ma la mi e o ta tu ai nga ya so o aso la ya wo o ai le aisa e o i le o nga mu sa ba ku nge e ku i pusa ave nga ye ka ko ai nga sa mo a mo te mi na a ma sa lo o ke tau talangia le se fulu tau sa nga nga i le se fulu lima kaminga i ia ia le kau mu ia kampangi kele ia le u kau mu i sa mo o le o ia i uma ia o mwhainga mawai aisa o mawai ia o nga u ia o nisi la tu langa o ngai vai nga telefo i e ia o le abe fo i o ai kulanga o me o le o matiu ni so le fa nga i fale o maua o mai sa mo a o ni ngal e mana o mi ia ta to le o nanga le pe nga ye le a se le o nanga le le fio nga naftasi o le ka ko u kan fa mul o wa ye dal ke me fi a be lo ta vale e wa pa wa le o le va nga lang kan fa ka me ki sa va i ngo va ku nga le e ye ka me ki o ye de ngo go sa va i ngo la ko ku fa nga fa u ga ta vale a ka wa i ku lang mo o la papa ma a ia ua koe ao le afi o fa'aola ma a e mea iloa ai o lae sogasogā ia tamafanau o le tatou atunuu ia ole kaimigei ia e pauale o le vaega leʻi oo iai tatou o se vaega o se fausi o le taavale i sa moa e leisi kakou falakavale ia ao vaega lai aogai le aunaga lea le afiga o le gafatasi o uta ma fa'amoli ia o le na ao lea la la vailoa ma tatou talofou ia auā le faafofoga le atunuu ma le tatou aunaga tatou toe faasoaina
4: le simiao faafofoga o le faapoopoga foʻi lenei o talafou mai sa moa auina saʻomaimo oe e lauleitio faalogologo le radio sa moa tasi5 amo
5: ua tatou toe mafuta foʻi lenei asofou faafeloaʻi lo tatou atunuu ia usi maia lau faafofoga talatau logologo mai sa moa o le soifuaga i le atinaʻe o se aiga i sa moa a lelei ma mautū le maota po o se laua ina nofo ai o se vaaiga lelei lea i le molimaua tagata i se nuu e iloa ai ua siʻitia le atinaʻe o le loto i fale o se aiga e fua lea vaaiga lautele i aso ma tausaga ua tuanaʻi a o nonofo o tatou aiga i fale afolau ma faleoʻo lea sa tanumaʻa ae fola i polavai auā sa toʻa i titi aiga e gafatia se fale apa e faasimā le fola ua siʻitia le tamaoaiga o le atunuu siʻitia i matupe maua ua toʻatele foʻi aiga ua lala ai taumalele i fafo ma maua ai le tamaoaiga faaopoopo i tupe ua fausi ai maota ma lao tetele o fausaga faaeuropa e ui na maualuga lea tulaga i le tamaoaiga maua o le toʻatele o tatou aiga ae o loo i ai lava nai aiga o loo maua lalo o le tamaoaiga e lē gafatia se fale apa e faasimā le fola o le tāua lea o le polokalame e le mālo na amata e le tausaga faale tupe 25:26 na suia ai aiaʻiga o nonoga tupe i le faalapitoga o fale ma maua ai na ai tupe ai talafu mai lea faalapitoga a le mālo ua mafai ai ona maua e aiga fetoʻa maua lea avanoa se fale lelei e faamautū ai e 6 miliona na faamatuʻa e le mālo i le tausaga faale tupe ua maeʻa iā iuni ma fausi ai fale o aiga e toʻa 5:04 o le taimi muamua lea ua saofaga ai i se nonoga tupe e fausi ai se fale ua faailoa ai e le faalapitoga o fale a sa moa e 9:07 aiga na maua avanoa i le 6 miliona e nono ai e pei ona faailoa ai e le faalapitoga lea e 5:04 aiga ua maua ai fale mautū o le isi 4:03 o aiga e atoa i ai le 9:07 na maua avanoa i lea seeleni tele e ai talafu ai ma toe fausia ai o latou maota fapea lawa ia te tele maofi ai ainga e to o tele whanau. O isi na toi whaafou wai o lato maota, o lea la ua toi tatala ele malo lea fesoa swani, ile tausanga wha le tupe o loo wha ngā solo ili teimenei. O le ngā lulu e wha atasi ei nei o le mta ngā luenga o ainga mā ngā fesoa tai, ma le mta ngā luenga o le soifua mā lolo ina, e wha mā o popo tā penanga mo le lesi tala ina o whana witi, i la tau e ilalo le tolu tausanga le mā tutua, wa o fiai ma pepe fau, mo le wha amunianga o le soifua manu ia o whanau. Wa fai aini a o ngā sui o ia mta ngā luenga e lua, a o lumana i aile lesi tala e a mataria le asonga fua, o le vai aso fau. O mōri mawina i wha lawi lolo o salalau nei lunga o penga te wha ilangi, le una i o mātua mai o wa ia whanau e anga vaa ele whaamunianga. Ina ia wha fau ma wha mai atu i pui pui o whanau. Ma ia iai se pepa whanau, wha pe fwoi o na ta pena pepa wha mao ni o mātua. Ma e o tausia le tamaititi. Ma ia ta pena fwoi se teo ngā tupe po o se account se whare tupe, e alu iai le se leni o le whaamunianga. O lea whaamunianga e pe o na wha lawi lola utele ai e ia matanga aluenga le malo. Ua le na o se tupe mawai, ai o le awa noa tā ua fo i lea, e wha mauti no ai ua i loa malangolongo ina whana witi ua pui puia, ma ua vave feso o ta iatu i au aunanga ma feso swani, e mana o mia i lātou mo lātou wa inga. E to fitu se furu le ufei ngā luenga o le a ngā lulue, i le fai o le lisitala leo le a malanga i sawa i le stofi, ma lea so foreido le vai o sonei, pe a mae a o onga lo ufeia, sa unia i roe whaatino lea ngā luenga i le vā yaso o mōmō nei. O le motu o polu le afto a le sitala whanau, i le aso ngafua lua sfultasi o setema, e o i le aso tolu sfuru, pei tai o le afa a wau pere le sitala i masina o ketopa ma novema. O le ufa i lo lau tele mai ei nei e le ofisi o le komisi o whainga palota, suafo le to o se lau o tangata ili le sitala i lola palota i tū mā lō. E anga vā o na palota ai, ma wha ilo ai le wha salanga e lua afe tā lā, e ono wha salai. O le to o se lau o wha ilo a suafo i se wha salalaunga o lo o saini ai le komisina o whainga palota. O lo o wha ilo ai le awa noa mua mua utu ina atu ia tangata, e anga ia tua iloa e le sitala i tutonu o le lua sifuru vaduaso. Le ana amata whaitau mai, i lea songa fua le nei vai aso na amatai lea whaasara launga. O lona winga, o le tuu avanua leo le komisina ma le ofisi o le komisio fai ngā palota, o le a le mawhai eo na whaasara tupe le lua afe tā la, pe a whaatino loa le le sitala a o mawai le avanua. E eri talu tonunga o le to o se lau mua mua leo o tangata ele le sitala ua whaasara lau suafa, e le ofisi o le komisio fai ngā palota. O le to o se lau lea ua o fiai ali e ono sifuru malefa, matama itai e tolu sifuru ma le ono. Ua whangasoro le neiva i aso a oa onga mō whai a onga malau whali, wha pea wha amasino fūsu anga mai atunu o le Pasifika, o le atau sini o le whai unga o le vai aso o le taa milo sanga whai pele, a atunu o le Oceania, ua tali malo oisa mō i le nei masina. O se taa milo sanga tā ua mō le tātu utano o, ono le tau sanga fōu, e whaia mai ai i Samoa i a le tāmino sanga whai pele sa iri a vanoa, mō tā alonga le Olimpeka, o le asa iri ei ta mafusu e anga vaa i tā alonga le Olimpeka, o le tau sanga lua o lua valu e whaia i rei Los Angeles i Amerika. E tā ua fo i mō Samoa le tāmino sanga fusu o le Oceania, ona e ta pena ai ta mafusu o le Atenuu, mō tā alonga le Pasifika i le tau sanga fōu lua o lua fitu. O le whai ungo le vaa yaso na tenei, na whai ei se awa o le whelo inga, na wha whelo ai ei au fusu mai atunu u SSE, e peo na lipatia se furutolu au fusu o lo awoi mai, mō lea tāmino sanga. O le stofi nei e te tala alua i ei le tāmino sanga o le tālunga whai pele, i le whare ta alo le multi-purpose gym mito rei mato, o na wha ngā solo ai nei le whare ta alo nume le tasi po le gym 1, i le wha moe moe mai a i le aso to 9. Tala i ona nei aso,
4: Fonga o le whakapuponga fo ele nei o tala fau mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo ne Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
5: O tātou tue mafuta fo ele nei o
0: tātou tala fau na tāpena ina mslau nia ma fonga ina fo e le a whiunga i a tipi a utanga vaya. ya wa po fa funganga sa mo ya ai ole le dis ola no a na u baba ye ko ya la to ala upeni a o te lo a malo pa tai a ma ta la fo ima ya ole sa u a tal no at we fo tas fo i o tamam tu ala ngwin mai i kulanga la ba ya ole o me la ba via fa so i lu le tio ya ai ya e Masalo ia au fapunga mai ia si po ile ata mali o le atunu ia e South Time ia o ngakwe apala yaku lea o le kako o le tatou telefoni fa ia spisi a e malo e mwoli atu fa malo mal fa utai o le au nganga o le tautua ma le au nanga o atu langa uma e peifo yo neita yao ia o a family eina le au nanga mal tatou le iteo wa yestasi o au unanga fou wa itono tatou aitele o police penny before na yai la fiong nga aftasi ya fui maon no tax ya o ia na le wa yai le a le o blanga le wa talaina ya se le fui pis ni si torno da to ai tele plus pedi e fa fa yo na fa o atwai ya utam fa moli ya mo se ta to nu tele o samoa a ale dis a po angi me o ka ku kar fo le nga ngo wa ya ku ka wa la lu tu ya we ya e ke ama ka me mai ya no ya ta tal no fo ya mo fo ile ba no sa mo ni ngalo ta to li to na to lu fa o ba bono ba bono e te vili mai ai ya mo fo so wa no e mana tu mai e ta u ale tu la ngale wo fa la wi lo atu ne ba nga wa la ta pena le sa u sili ta pena fo ise tu la nga mo ta to ia o lo ye fo ngai pisi ni si fo ile mfa na ba ko ia fa mo yo pusa i sa mo le totele tatou le o te iloa le ye ye nisa o tatou fo i olo faya kulanga yo ka ko pusam fa moli ya a o se abano le le le ko ke so ta ye male a fionga nga aftasi a fui maolo o teks ya le mowalo na marungo wa ilungo le tatou le to le to e faitula a fal tolu o na fio mai le lo fui maolo ya e sa unua tu sa o atu e fa fonga le malo le tatou o tunu ya a sa uni mai sa u sili ya ma tulanga ya sili ngia tau o tātou pusa ma tonu fo o tasilea wha mā venga ale ni.
2: Mahalo. Ia ole tūlanga la panna o tātou tala fōu ia o se wha tātou le tala fōu o tātala no mai fo ini nono ngā tupe o mwhai nama ua nisi ole atinu. E sa isi tia I le ati nae ma lo tai whale I le bau a inga wao ngā fo ia. Nei no no na tu pe mo fai na mo ni ni ai ta la fwe fau si ai a inga ma fa fo wi nai fa le a inga ya ma fa le mautu wa mautu ai fa le ni so ai ngolo mna mia le ni so so ni ma ni so ai ngolo o wa fa manu ai na I le so so ani a mai ya ile ele malo ya e fa tsaye mo na ba no ya e long long pu ya li ya tsai fo I le pa ya man malo le tsino o lo o no foi Samoa ia po ne foi ia tino e longa longa tu tatou a inga I leo si lafia ne au au nanga a pe fa fefea ona apalai I ai ma maua ina le ne fa manianga ia ma tatono le si vainga lo tal no me tala fo o tui pui pui a ia pe sao e lau whanlongo I le whanau ia e ta pena pena ma sao ni uni ia ia ma atua I I ni seleni masalo ye ni seleni e maua pe a pe o I nei e maua ia ia ia tupe tamaiti pe a I mi nai stamaiti pe a whaiala ta tui pui pui a ia le nai e whamana ta tui fo I sabai o nai a lwele le stala wa fo I tūlanga tui pui pui a al whanau ia a o Samoa le nai whamai o upolu e a matela sa lua tasio se tema se I o le sa tolu sifulu te sema o le a matai nai ia tui Ya lestala awa to ipuipuia o fanau na mai ele lalo le tolu tau sanga I pepe fo fanau mai ya male palotsa na fa me lu afe le ale palotsa ya sona lu as fun valo e ale palotsa tangata ya ile le fa sala ina le lu afe pe sa o lo fa longa tsi tala fo Ia e la e fafau tua mai ia tatou le stala lava on time. Inga ia a alo esei tatou mai le tūlanga o le tatongi ina o le sala le lua afe tala le sala. Ia male awa onga na faya onga male au lau fali fai pele. O lo o tali malo ma ta amilo ila tau nei taimio tau sanga e. E su e avanoa sa ili avanoa mo le olimpeka ili tau sanga lua afe lua valu. Ia e nai e Amerika e Los Angeles. E fai le olimpeka nai le lua afe lua valu. Ia ma fa mai e tapina pena tau i foi o la o. O atu fainga mlanga i sa moe. Masalo ni oni competition po ole ani la to sanu ninga a wale tape na ina o tama fusu mo fusu angal o tama pacifica ile multi purpose gym le night one to na mato e fa ye la to fa ta singapore wa tu sa mo tele lo po wa ye taimine ye amata ngo fie fa lo wa tu tala fo mai le sunga ya tipi out sanga ba ya ta long long pu ya li mai pe ye si o tatu tu no tatu le no fo tu ne ya e fa mna tu tu ta tu ai ngai sa mo ya ma ne fo ya o nanga fa lo wa lo pe lo ma si o tatu tu no e va nga o mo sport
0: ya
2: a ele nga tsa ile la kapi a ole fo iba en olfa ole ol faipele
0: faipele nga
2: ya ole si si ile ota to va ya to wi fa man ye ne ta to le olimpika
0: ke lo ka ko
2: pigi ke ile ko ya a wa ma ma wa ka ko ko dile
0: ya e la wa
2: si si
0: ya ole pe ya ole te ne ta to wa
2: olimpika
0: o nga wa ole sa nga fo ile le nga ma wa fo ile ku la nga ole makaki a numeta sin na fo i me ka u si ma ma fa le tu pa le ta ba ja a le fo ie o sa fo ie ta to le nga nga fo wa i nga fo ie le si ma ka ki fo u fa ie le fo ie a la la tu lu a ole o sta ma la a ia e
2: ma lo la va fa ma lo le ya lo tam fa na
0: moi moi
2: sa wivi
0: sa unanga fa tai la uta pen penanga ta ua ia ke lo la le dis o le la ua ma nga ia lo ua le ngo nga e sa uno a lo ke na u ngo fo mtu si la lo ku langa le si tia le tu langa o tamau ainga sa o le yoi le me langa o kako wai e fo le tu langa le le wai kongo le kako ngu le tu langa le o ainga vai vai a o le wa tang tang ai ma va va ai le ma lo i ngai ngai ai nga vo i wa le wa o man i tem nei e le fa pe o ai nga uma wa i fa fo ia ngai ala ia lo ma fa nau no o le ko ke le aka ko ia ka ngai ai nga la i ngo fo i fa le o ma fa le a fo lau a le ana wa va ai ta tu ta tu fo i fa nga ma lo le tu le mai e ka ka unga ngali lei uma ia fa le a wala ta pen pen i temi o fa ia mo meo ona o fa bla be fa na tu o fa ma ia malolonga a ole o la bata pena fa le sima ma kulanga na a ole ala wo vai ole na ta na fa me ki pia o tanga vai e i va su fitu a inga le o fa i fa le fo nga na be ai le tu langa le nga le nga ko e se mai le e fo le le ele malo ia le ia miliona e mai ave e fai ei fale o ngai kangaka ia le ngufo pe i fale a folau na ia ingo lai vai vai le a nga sa usa ole ma ne ia tele ma
2: ne ia tele ai se malo ne so soninga
0: e oi
2: mo fai ina so soninga tangata a le lima vai vai male
0: e oi ia ka mo fai al malo ia pe i fo i o ngai ia tunu uma e ngufo va kasi ale e ngufo ale pale mia ia ma kapenge kamingiska i fale
2: apa
0: ia mo fale te oata o levo i ngufo i kako mili penge fiki e ka ilo mo le fale le ngufo i al kako wale fongo fe kalaide la kuinunga nge al kako ka mo tikle ia e kai lo voi le fale lo ngo fo ka ko pongo fe kala ipe kusa mo fale le ye voi le le fal ki wa kama o no ma fo isa o ne ia tu nu e ka fa ia fa sopo uma le ta mau ai nga ia tu sa uma a e le ki o fa mai e tu sa uma e o voi la i ku la nga la wa ya ta e di va pe e se le ia ka wo le pa le mi o ma
2: no ma nga ia la ki ka ko a ma wa se tu nu
0: tai se ta to tu va tai pal mia ia mal fai nga malo tu la mai ai si di ai nga avele bi inga ile tua wa o ia nga ka pe nga inga le so sia mal ta ma wa inga a le mo ka ku sa pie nei ia maula fi fi ai le tua nga yo ka ku ku a ko fa mal di fo i ma to fa ti sa yang ana ku kom vinga se atu nu sa loto wa nga fa pe ngi o le ka ko ke la lo ye ka ko va ye kwa ya ko la u ya ma o la ai de i o ku la nga li ye ka ko wa nga pa pe o le pu le a kwa ya e ni si la ka ko ma ye o pe ngi o ko nga ku la nga le e de o a le wa ka ngi ai ka ko ya li ma ya le ka ki nga ai ngol ta to tu nu ya le wa ka ko va ai le ma nuia ya ma ba ko nga so so ia tu mu tele ia ia fa ta ye le i le tua i longa le malonga lo fa
2: io ia ma lo la fa ta i la vai i ne so so ninga ne a inga a o ma fa ia na si ti ai fo tu lang fa ta ia ka i ka ia le malo
0: malo
2: le amana ia ina o tu lang ne wa pe na e sa no ai le i sa to ia ta ta ia e tu lava le ainga ia i ona vai e sa ili le tupe e fausi ai ia le lātou fa e toi fa fowina ai ma mea e soifu ai ma o lai le ainga e tu lava tangata ele mfaini fa moimoe ai fa fetai o ma wane fa manianga o e ma faina i eni tangata anga va amo no nonga tupe
0: nonga tupe
2: a wale fa leleia
0: a o ke fa fetai fowina
2: wa amana ia foi tato atunu ya o kwa kele fwy ka nga ka fia.
0: Ma wa, te filofia le nis, le fai ala ukala, o le kele yo ngai ka mama ngai tina matua le ukoi fia fwoi i le atunu. O aiseo a le fia fwoi o le kako wafa sino manga o Samoa. A ngana nga kuwa Samoa kako mainge i atunu, o le fia saidi ni munuia. Le ala ukako wa ia kun mena wa ia. Ia wa ia, e lima se rau le pengviki rau o maua i Samoa, a. Le nga lima se lau
2: ola
0: ngo ngo fufua.
2: E tautu se lau.
0: E lua se lau lima se fulu me sa ia i lea lau koe fa popolisi lua se lau kusa e lua se lau lima se fulu i fua fortnight. A fua la ia i le nga wa afe o i wa lima se lau i le masina.
2: Oi?
0: E o kwa kerea a olvesiri la o kukongi ni fale ma nga ole pili a ole mori. A e lai tau ngo fia la le ngo fufua. Ma ua fua le ulu, ma le fai, ma le talo leko i kākou afangua. Vai o le mea le alaiango ufie tāua so o le kulanga le ole saaili mā lo o kākou kua a. Ke wha whikai koe kula iako o la aulia la kuloa koe wha aula ola le tulanga le ole fua. Le anga ole fua, ole Independent Day. O hi e wha mangaku a ile koko nga masaa o kākou kua a e saaili mā lo mo se tātou tunu saoroto. Le ala wha whikai o le u koe wha aula ola o koe wha ia o wha manatu le le fua. Ia kulanga masangi ai wa yei kunga vaa. Ia le voin koe fatino voi ili kulanga ole measina.
2: Sa ole le?
0: Ai ole advice ka pese. Ia onga faa wawai lea. Oni ngalo sa moa. Ole na ua tapina mai lea fionga ili ngā fatasi. A ta alua lea fole tolu. Ia ole tuksa olo lea lea fionga ngā fatasi. Lunga le tato wala leo. Ai se ipa funga le tato watunu ule au tu. Na mafua i fwoi, ia, na tapena lea fionga i lea fwoi tamali o le tātua tunu lea fionga le ngāfutasi. Ia lea fwoi a unanga wale tau tuena on malo le tātua tunu lea fionga i le ngāfutasi fwoi maono text.
2: Malo.
0: Male text shipping corporation.

0: Te mai tai o tō whanga me ke whai mai e. Whai mai e ae makua o le alau me awhai. Ari ni. E li o le o le o te o ke whai nele e le tāua i o kūlango me le o le pese. Pia le o tāua le tele o taimi whai mai a le kala a whai nele a tele o toa ina ma le au ma le au kangaka fo ifa me alo fa ina le tūlanga le o mo le fatu pese. Whai mai e ma whai e o ngā launga le pese. Ai le mawhai a launga le pese. Wai, ia e sa ole. O le tele o kūlanga e pē e fōi ngā kāta noa e fōi kitaimi ua sora.
1: Ia.
0: O le tele i o le au fātu pese e la ua rele ua mali riu. Ia, o Aramisi. Ia, e o fōi i nai tūlanga lea i le ako mai le apa ua kōa lua le au ua mali wa mali wa feoti ya ngai a kama malteine ya ka kuhua kule piti
1: kule
0: kulanga nga kua lua fo iwa toisea ya wae fasawa ka umo o sose nga ka e popi ula i tono i le lalo langi i meane i opese omo me o le acte o le TV ya o kangaka ngai e au mai ai pe o kangaka kaukaua ngai ta ua po o kangaka kaukaua e lim fai alang ka kole i loa e loa e sau u mali le lalo langi ni u so kama ma o kama nga
1: pe a mali li ka o fi fi ele i leva tse foi na mali u stene o Dolly Parton leva ya so atu lea ya lewa fai longa o mai wa wa kon senso lo lo fa anga tanga tai e foi to make take piss e oni tanga tani sa e fa la mai fia fia tele nei ta mama ti na ma ti so ai wa
0: ya
1: a wa pe wa tau le la ngo nai na le leo a wa malemo o ma ia pisa nei tanga tana e le wa e lunga tupulanga tala bolo o tele lo ma fa fa to make

0: wa omile fong tupen ya kulo yunga marketu ya fa malulu atu samoa ono tatu pese ma tengo fiele na ya ai saus temon to fa waule a ole wa yunga le laina na afion al ngaftasi ya wa fo ile ta unanga mal tatu company foule na inei police peni le nganga male fa lo alo fa tai fatalo fatu la afion al ngaftasi fui mono.
1: Ya, ma rôl se fua lange mai lo fionga papa.
0: Ya,
1: ma rôl lange se fua.
0: Ya, se fua mania, batu malui poenga fa malu luatu ngaftasi. Ya, sa o sa ta fei loa i mumua, ya, au lea wa wawukusie lalo lo suafa. Ya, wau o poloai po po woa. Ya, mai lufi lufi, ya, po ya, o avayoia foi. Ya mai vailele nu na o kesawai ya o ole ya ole vailele ya po lufi lufoi la ngale o vai atu lo suafa ole nga ftasi la fego fui mono ma lo faftai a ole taua fafetai fui mono e to le pulo o nei foi a ulanga maltato le to e mole atu le nga faftai wa te fale tawala ma e amana ia foi le tato o unanga ia le o mfaina fa o mai ia foi la tautua e fa sala la o i wal fa fongol tato tu no ia nga mal fa lol a e mo walu a la tu atu le no e te sa no tu sa o i la a lo fa fongol tato tu no i la o unanga mal tautua e lo i nei tato o i tele o pulis pedi ia nga mal fa lol foi malo
1: ia fa fetai lava. Fafkai la velo fionga apolai mo nia venoa. Fafkai. Fikia leli. Fafkai mo nia venoa. Ia venoa vapenei. Esen ta ua. E mese mo ma chou nei. Fai pisngisi la iki.
0: Ma lia. Ma lia.
1: Moli et wale anganga fafkai mo nia venoa. Ia moli et foi le. Fataro fatu mfafeiloa iatu ile. Fa ie man malo sa mo lo. Alalam papa au itono of Brisbane. Yeah, strong I fa ngainga fa le tua, au fa nga ruenga le tua. Yeah, ma nei te mama tina ma te tua, pa io ma o le atanu. O lo mau mai nei fa sa longa.
0: Yeah,
1: ai ole matu kampangi, ole Jeff Shipping wa ele se awa nanga fo i te tonu au ni la.
0: Yeah.
1: O no tau tanga sa luona sa tua mo si tatu o tunu o Samoa. Yeah, la ige. I pāma moli ma utai awe sa moa. Ia a lewa moa lewa noa. O whaari mai voi le tua le si awala. E tau tua i mo sa moa i te tonu o Brisbane.
0: Tai.
1: Ia o nea lawa te tala le tatou kampangi i pola au nanga fau i te tonu o Brisbane. Ia i lalo la pūrenga o le Evangelia San Family Trust. Ia o le pule le au kampangi. Sunga ya David Evangelia. Lalam papa o te tono o Brisbane. Ya pe ole ya ka pe vela inga. O le la fa kino mai la kaule a waunanga. Ya ai ole wanga lava ya soswani mo na i tatou tangata. Ya i te vengana o whamomori ma uta i Samoa.
0: Ma lo faftai foi malo au fa fonga ta poi pel malo ta tunu ma lo faftai oni e se di alena fia mau e au nanga mal ta tu le to o lo sa no tu sao le la u tele ni si va en ale un fai o na mau atu o le ta tu o nanga u le va no to so i fua ta tu e ta tu tunu le wo no ta sanga o to no ta tu a ya le ta tu o tunu tele fo i na mo mo ta tu ta nu i fo ya i o i ni sila. Ya apeta ya ne wa yai te fina ngalo ya o la wafionga nga tasi fa pia foi male fionga le pule le wa ma watu o David Evangelia ya o le pule na tatou company nei pulis pedi ya ya e a ye for tu ya ya a o le tulanga la foi mano ya nga nga tu mul fa lo alo tatou telefoni im fai en klo tai toile malo tatou tu no e fia ave foi fa moli ya matulanga e klingia foi tulanga le onanga ya mo la tu fa moli mo ta tu tu no sa mo sa mole la ufion na ptasi telefoni?
1: Ia. Ia, o le telefoni, o le o fa, tasi di ma valu, o lua, valu ono lua.
0: Ia,
1: o fa,
0: ia.
1: Tasi di ma valu, o lua ono ono lua. O lua valu ono lua. I say, uma, say, uma fa, fai do, send a cinema to flyer.
0: Ia. Ya, so time ya o ai o al kako o unanga a mata mai ya le asunga fua, le asolua, asolulu, ya, o le astofi ma le asfalaide, ya, o lo iai fo ile tato glopo le astona I kaukua kwai fo ile sunga ya maukeni ya malutangata, ile kako glopo nga al glopo la yalu so se tufo le laulangi, wape o le glopo yalu lungo le Facebook, le ae mpai fo ino faa laulo ai a tato bisnesi, ya ma le au unanga walfa funga le tato tunu. I le nganga whalaro pe. I eke me toi fia. Ia, sau noa I fui maono, maualo ua noa I le nganga male. Whalaro fa, tai? Tai
1: lewa, le ere fai loa atu pea. Ia, e kai vai yaso, o le maa nai o lao nanga.
0: Ia.
1: E kai vai yaso maalu vaa I Samoa.
0: Oka.
1: Directly from Brisbane. So every week, e maualewa noe ave te wha mboli. O le... O le fa wai eile matau o fisa I Waitele, I Samoa. Ma te pa anga ma le customer distress I Waitele. So, ele ngata ile awa nanga mautu I te tono o Brisbane. But, e ka ngu fo iuka I Samoa. Lau fa o mauku, so ile fo ile awa nanga I te tono o Waitele. O le eile matau o fisa, e ka penga I ia le clearance ma le tiuke me tūlanga o mawhapena. Yeah, o le si foi me mana ya. O le o ye le mato roli. E ma fai una kiriva sa o kua le pusa. Ese saiz o mato pusa lau papa, se tu no. Ya o pusa la e mpanya. E le mato roli e kiriva atu le pusa. Ka longe tu langa o mawapea. Ai le le ya le te fakto sa I meite vede vangelia.
0: Yeah,
1: and more any information.
0: Yeah. Ya ole afionga ya savea male ya ma foi tasfo tausalo le ala leo o lana patua ya lana ya ole fa pinga fiko ko fenga ivo ya la ko e fa sa la o tua ya so uma mai la vale so ngo fua a so lua so lulu sto via fa le leo la vale sto na I ta ko klopo e ta u al tele ya o ko o le mamalo ta tu no tupu matamali uo foina lo to so fua a walta to ino ta to tu ne fo ya nanga ma ta ngo fie a me si di ole u fa fo nga ma wale atu no ya walo la sa no nga ma ta ngo fie u fa ra u lo ni si tu la nga uma ai mo wala balu wa no a fui ma no ai le nga ta fo ile ole sunga le pule ya David evangelia ya e mo wala le ava no ai ta tu wala leo em fai ona e sa sa no atu ai fa ra u lo ni si tu la nga uma Ya ole tato unanga ile nganga tumul falwalo a fui mono ole afemo al convina ole malu penifenuti ya ole malu penifenuti ya le afemo ya sabea ya ol sunga ya maukeni ya ole fatua fo ia wola la toa te mu kisa nga wao ole auto tua na male au ndanga nga e fe nga ya fo ya pe o mato na lo ya nei tai mi a wal tau tu na malo ta tu no er ta tu le to ole fa e pi e va valu te si maltasi foi mano e mo mo ya tu le nga ngol fa tai mal fa malo ai te le tua foi ya le lu sa no fa to fa malo ta tu tu no ya au le la fa ta u ma tu fa la u lo la val ta tu na nga so se tai mi ya e ma tu te tau tua tuai a wale fa fonga li malu li tatu tu nu ili a nganga malfa alo alo faftai
1: ya wale lei faftai lava
0: tai
1: ole e se wela ngonga wa ome lei temi o nga lei e lei pufua ina le tala noe dungo alo ole tau radio station
0: ya ya
1: Ingo man fast kai de tua.
0: Na li e li e li. Oye,
1: lava este apu fue un atacho.
0: Ya.
1: Este fue un plan de le atacho más ili.
0: Bori.
1: O le miran na o que el mamoli e tuele an ganga fast kai de tua. Afe tai fue ya o e mole tava o tava no ina o le taimi.
0: Tai.
1: E mo wene e vano e e fasta la lau a tuaile matua o sanga. Ae, bol nei taimi.
0: Tai.
1: Ia, ol nawa vatu ule matua no mera. Ae, ia, a moa, a manak mea lava sisi. Isi pamtalanga, ia, lewa yei teve devange dia, I nei Brisbane.
0: Yeah.
1: E moa ise, se soswani.
0: Yeah.
1: Fastai lava, male anganga fastai.
0: Tai.
1: Tai, manuia lava, manuia leso.
2: Mahalo lava, saunoa, mahalo fastai, fui mauno.
1: Yeah.
2: Yeah, manuia le toeng o nei aso.
0: Yeah, manuia fua fuanga por kalame.
2: So I fuanga.
0: So I fuanga. So I fuanga.
1: So I fuanga.

0: Hai yang mengahni ke latih mita utalan talan noa kan tu lain lo hengi tu mengi tu utalan gay ma aku tu kau anda hefahina kai wah kau hendu yui kai alinga tu utalan dia mengi fralat kita utangat alolong kau mata utalan aku dia mengi kita utalan yang mengah pungi pungi ni pih mah aku tu ay mita kita mata utalan ya suka scratch tu betulnya. Mena ke wha ke tū tāra ke mata uru tāra ia ke pungpungi ni. Kai mōha ia tōkai ni pihia na kisikisi mai atu he langi ke hea tau tūra tō mohani. Mō e tō mena tau tūra ni tau se me kua mōri me nāke mōri. Kai mōha ia tū tāra kā ke tō tangata uhulolongo tau tūra he whaha ia ka hae motu. Tūnge matua tāne ni ko maka furifuri. Longa fukihana te ulolongu ni fosi mui, longa fukihana te ulolongu ni uhu, si hanei ni ka haa te uturu wa hanei, poke leti o nei ha te uturu 4EB 98.1 FM, kua whakangahua mai whakahonga I te koloa ia he matua ia mo heana te uwhanau. I loa fuki au ka haa pihe ni taha matua ko tokolongi te umamatua sinai, ka I loa fuki au a... furitu ki tā lima, ko ia fuki tā matua, ne uhu te lolongu, me fonsi te lolongu, si mātu tau ki atu fuki, ke he ana tau whanau ki he wahanei, si haia fuki e lolongu he matua ia, ne hawhangia ki whakaholanga ne, ke he program opena ha tau tūru ki he mga hapungi pungi. Longa tu fuki whanu matua, tungi ni e matua tāne Samoa ia ko alofa I folino. Ni whaihoana ia ia ke tawhiwhini matafuruala ha mataningi whare mai one one pata ko anti meipo. Si longa fōki hana tau lolongu ni fosia ia, moi toka hifo ia tau taonga uho I hana ki he hana tau whanau, hane fōki ni hane kua. Uho fōki ni he tau atuhau si whakaue ki he hana tau whanau ha kua. Tuku mai e ataina mai whakatahanga ke whakaonga hana te ulolongo kai pihi mai alo tūru ke whakamore mori ke aua ni ke hiki e tau kupu he te ulolongo kai tuku atu amene ki he hako tuku ua tū ko e whaimanatu nga ia ia ka hake la lafi po ke whaitanga te uhulolongo nga muta lau.
1: Fua I hako ne whaka ulolongo tu mā tau atu atu ka koe sipu. Nā e tahe e puhala fōwa ina kua tuku ki he tōrolongo wa e ringa e nei ako e AI ka poke
0: the AI artificial intelligent
1: ne tuku e he tōru wa tam whāte ko chei chei si ba he e fru ala he tau kupu ne moha koe tōrolongo tua I he tōru he waha ka kua tause ka hā ke whakahamitake. Mo e furufuru ara fōke e tō reo ne uhu ake tō lolongo I a hāna ne parangwane tō tūru e mune ki ai. Ti lahe e furufuru ara. Ko e taha I a tō tūru a sāpu u lolongo I a ko maka furifuri. Siapa ne pā tātu mau tu he 4EB 98.1 FM he li tio e tō pāna niwe program. Mahi whiua ia ia hakoe tau whānau fuki hane mo teke tō rong. Si la he furu ala tio. He tau leo me tō rong la tūru ke he tō whānau fuki me lama teke ke hane tō rong. Si mau ngai ia e hana tau tālini ia. Kua pika pitika hai to whanau haa nau nei kato maho nei. Si rohe pufuwa. Kato longa te fuki hai. E tau a sāwhara longa mai hata tūra mūtu. Mai hewa haa hoko mai ke he aho nei. A nāni ke hai tau e ta harau tūri tū tūpuna ni ako tūra longa. Ha maka puhala mai ke haa ke he tau atu hau harau tūru mai taha atu hau. Si hoko mai ke he atu hau nei. Si longa te fuki tau longa nei. Ne kai foi fui me atu e va uva te vahia kuna teo kai ai
0: koe moa e buke pi
1: ai tau fio ga hai vahia koe mele ni ka hande ai lolongo e chukun nei ne kai ko ko ma mala e urolo ona ka ba furo le le ha un si fa urolo ho ke tawa
0: ko ta la ka ke to ma tu ha hai ya
1: o e ke ta li he ma ni ga
0: e ke ha noi
1: o do fo ga hai na na to lo fo ke to to yo a sa fo ma e do to ma nga te ta ho si to ri mo te ai mo e do ma nga ho ma tu ko e ma fi si la he lo to ri mo hi fi ya ko lo long ke he wa ha te hoko mai ke he wa ni to tu si ona ona te foke tu ke to festival ai ne fa e fa vita ke manga na ko kalan ke to manga te kita to ta he fulo le ta tu le to a to kupu lo long ne fra on ke ke to lo long si le he e fulo la he he pa no no ke ai si pi he fuki ni ate tu le ne he to manga ne he He long on the old, he had to down the coat, the drink. Well, all right. Yeah, we go on. I like it. I have quite the winner to let me do for some long, I like it. Well, we.
0: I could do the moment to you, I said, I'm going to do the first long, I have a year for. Ko ata pane sa ki muti haka iloa, ko seore pai a kumitau, ko hakupuna, ko meki ki ne pule he haka iloa ka haita ulo longo ne fai uhu. Si pihia ni ke maanga na kumitau lau ki matu ko vilitama mo heana toko ua ko eti. Ta ulo longo fuki ni whakaako e laua mo I mua atu ke ta ulo longo tapu. Si fai whakaako ni ta mai uhu fuki maturu ka hai ni utuni, e PIC ni utuni.
1: Si
0: Pihia ni e matutupuna ko tui, a uhulolongo fukia ia, ka e tamagiriuriwa koi ai rekote koi waha ia. Pihia ni ke matua ko nga tano, ko hei taha matua fuki, e prata tano.
1: Ai loe, ni mde.
0: A koangi, koangi matangi tō taha fuki e iroiro halau e fasilolongo, ki a waha ia si mitake te orea fai uhu aki.
1: Koe tau a safu mai fufu ia kakoa?
0: Haia, koe nawa ni, kai toko longa tu fuki wharu matua ki wharu maanga ne naka I mahino kaha. Kai whakawela ki tamo matua ia, kua fasi dalolongo, uhu dalolongo, mai toka hifo ki toki ofa mai tāo ngai a tau tūru, ke waha ne pia ni hako matua tāne, tō taha fuki ai he ilo ilo, he uhu lolongo, fasi lolongo, kai fai fuki ni ne taofi au, taofi tau lafu hako, kai lamakai ni mai pehe toka ni ke uhu ni, e, toka ni pehea ke uhu ni rau tōru, kai moha ia, Fai mena frausio sina kai ma tau ke lata mai mgao nei si whakakisi ma kalo alonga tau ka whakatiki tanki tukumbui.
1: E fai ma laka whakawe. Koe rongo ni ke tātu ke whakapia pia ke mtoro, te tū ke kori kori mai ma hakurupe mai a mefi fifita.